0: fa dia man krofo papa to asoma me
1: ase na aye hale ama won
0: na omu nim so omu toto enyo manegu ama hyen ni maye ha enyo omu nim se adwuma bi esei hyen ye na wo sei obi adwuma

yire ekunu emma eda wase yeda wase eda wase eda wase woni awa yenti ni ni egusu eye ani ni obekoso aye yebe koso di asidani enu nyema mo wadi nkuto.

0: di ojie eje no onu na waka ona semu se
1: asempa fe
0: onu urade nyankopon ana waka ona semu se di odi ne hoto onu urade nyankopon so no eti se zion mi po eti se jerusalem mi po o yesu kristo di mo urade enye o efu o se fo ne si se ye bi e mo ewe yesu kristo di mo wasuma ojia he has sent redemption wasuma ojia edi abeji ni main ye bom paye wo yesu kristo di mo na yesre wadi se ewe di yesre wo busumi yugusu kona yue yei

Wotumi yekesi na se wupie wanwa ensentre ni sisio wenu na chirese ukwa unyo nyamyo

0: twɛ wɔ enti bɛsɛ meka kyerɛ wo sɛ yɛ ne awurade yesu kristo di na gye akyinyedeɛ yɛ ne awurade yesu kristo di na nante nakwaa so na wo bere bɔne ɛbɛto wo no woayɛ awurade dea fi sɛ ne ɔnaabɔ owiase na woabɛgye akyinyi asɛm wɔ mu deɛ womuyɛ sɛ ɔmbɛsɛm na difrɛn deɛ wɔse medeɛ menim biribibia deɛ menim a ne sɛ aberanteɛ wɔyɛ deɛ bɛi ɔyɛ odiifoɔ
1: You wouldn't chrono. Na obisa won se.
0: What's it?
1: Moba mo kase wa wuno ni freni ni eniana.
0: Oniniana.
1: Afi.
0: Afi.
1: Eyadeng.
0: Eyadeng.
1: Ano wahuna diye.
0: Uh-huh.
1: Yimu adi no.
0: Ye.
1: Na wufuni bua won kase.
0: Ano na wufuni se.
1: Yeni muse.
0: Yeni muse.
1: Yabani niye.
0: Yabani niye.
1: Na wuno ni freni.
0: Na wuno ni freni.
1: Yimu adi no bako.
0: Uh-huh.
1: Na se eye ye.
0: Na se ni ebe ye.
1: Na afi wahuna diye diye.
0: Na se ni eye ye. Afi wahuna diye diye.
1: Yeni
0: eye diye be.
1: Yeni.
0: Papa ni mama na yadiye be. Wa yiwa na no. Se ni eye ye. Yem bay ni freni o huna dia dia nya dia bay
1: ye
0: dia dia yedim hallelujah
1: amen
0: yakobu sa maame ne papa no nyamo ba we na mo ye sure se no ye di freni mo munim akura we bo yini se no ye di freni wo se ah ya wo no ya wo no dia bay ani frem ye ni ya ne wo ya wo na ni frem na ko ya wo fa so na ni te ye na huna dia dia ye dia nya dia bay ye yedim adia ba dia no suro so betu na sen wa so dem o musuro so o mu be ba se cause ni a shem mra se obebie be di yesu kristo ho adanse ne yenye de ba yentu ni nsen ye moni firi yenye ni dwuma di a wodi wa so dem nyina ye de ba emfiri ni nsem
1: position ti
0: enti o mu ko yi anozi o mu firi mo na asem a fe o bu bise bisa da ba ti asem a o fon ka se he ye ba no wanyi ni mu musa
1: mu musa no
0: ah ti ai
1: o se na bi onso onipa kro obuye
0: na
1: ni ne de
0: na de obuye na ni de
1: yenim
0: yenim
1: mumisa no
0: mumisa no
1: wanyini
0: wanyini
1: ono anka so beka sa ma
0: ono anka so beka sa ma no ah nipa kro obuye na ni yenim no wanyini na afi ono anka so beka sa ma no ne tie sema waka
1: nima de no mie no
0: ye
1: na wofo no eka ye yi efri se na wo soro judafo no
0: wo soro judafo
1: na judafo no apam dada se se obi pae mu eka se ono ni kristo no a
0: obi pae mu ka se yesu kristo no ono ni kristo no a
1: obi tuna frisia
0: da obi tuna frisia da nim entu senti mone kwaso kora ye ntimi nka
1: ntimi nka
0: wan sa ne tie ya shemra dia tuna je se nye newu ah ye betumi ne che se no kure enie oda se ni se meka ye betia mi post be firi minza wo aso da mu post no ape o mpre wo so ahenie meboa Uye bribia ma awurade aye ne se de wokra benya nkwa wo obenya oso ne wa for body a ayi bo for de se wo bo ma awurade na awurade ade aye de bay odi aje wokra daache ahoye hia bi enso hwe bire bi mu awurade de yi wokra aye de bay api ti ai
1: yimu adenu miensa ye intina na wo for ne ka se wanyini mumisa no yimu adenu nan no ana wo frɛ onipa anka oyɛ onifrɛni no ne mpre no so na ose ne se
0: wose se
1: fa animonyama wo nyankopon
0: wo se wo frɛ de mpre so ha krache bra Fɛn mo nyamɔ nyankopɔn.
1: Yɛndie,
0: yɛndie,
1: yɛnim sɛ,
0: yɛnim sɛ.
1: Onipa ɔyɛ ɔdebɔn yɛni.
0: Yɛnim sɛ Yesu Kristo yɛ bɔn di wo yɛ ɔdebɔn yɛni.
1: Yimɔ de nunum no. Ɛna wo bua ka sɛ.
0: Ɛna wo sesɛ.
1: Sɛ wo yɛ ɔdebɔn yɛni a.
0: Ne frɛ ne ne bua wo nsɛ sɛ wo yɛ ɔdebɔn yɛni a.
1: Me de menim,
0: me de menim.
1: Adie baako
0: pɛ. Adie baako pɛ.
1: Ɛna menim.
0: Ɛna menim.
1: Ɛne sɛ.
0: Ɛne sɛ.
1: Anka me yɛ onifrɛ.
0: Anka me yɛ onifrɛ.
1: Na fɛn
0: di. Na nsɛ sɛ sɛ yɛ
1: ade. Na die.
0: Na huna die.
1: Hallelujah.
0: Ɛti sɛ wo yɛ ɔdebɔn yɛni. Sɛ wo yɛ tiri yɛni. Me de menim. Na me de sɛ sɛ yi. Ye menim no sɛ na nka me yɛni frɛ ni na sɛ sɛ de mayɛ de bɛ
1: me hu na de
0: de metimi aka so yɛ di fo enti wo bibia da atena sɛ sɛ wo ma wo som de nwie pɛ yɛ na wo hwɛ wo mu wo wa ho to mu no me sɛ awurade ni wasɛm ma no
1: amen
0: wo ni wasɛm ma no na wo mu ne ne ntamatan
1: amen
0: ah wo fo so so benya yesu hu asɛm wo fo so benya bibia ka kyɛ na ne na abie no wo te ase anya de bɛ anya ye ka me anka mɛsa kyerɛ ma dwen Sani akoya ye die. Sani abrante ye die. Sani owure ye die. Da bi anyakwa. Wo mu de ahonhom bone na ye die ba Yesu Yesu. Wo mu de adwem bone na susu no. Wo mu de wose na susu no. Wo mu wo bibitu ni ontrim se. Wo nya wadwe so message wona dwen ti no. Wo de ne ansam fata na ye die ba Yesu Yesu. Ti ai.
1: Ye mu de no sia no. Na wose ne se. A dean and all ye war.
0: A dear body no church.
1: Obie when in the same.
0: Obie when in the same.
1: You might do no sooner.
0: Yea.
1: Obua one say.
0: And what's the same?
1: My catch them with
0: that. Catch them with that.
1: Namante.
0: Namante.
1: A dean and Mopasam with
0: a dear baby number Samotia.
1: Monso.
0: Monso. Who
1: pass some more than in the sea of
0: Monso Passabu and the sea of
1: one. Nah. What do you know what you know?
0: Yes, yeah, that was you.
1: Hallelujah.
0: And Munyaman County, I'm from Rome. And that day, I can see why I'm my young so. I didn't feature you as your baby. Ishiranka wasa flora didi. Fada si fone hunu nkwanji yo. Eni pe hunu nkwanji yo. So wase wo mfolo. Wo mfa. Wo mfa nyehe. Wase ni atie. obusa so obiye wani sai wo kirekire mu obusa